paloma. Romela ele ya sa sa sa si ai. Yang yang imporoti ka oli oela.